0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAX. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAX. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Hindi naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 12 o'clock.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.
3: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 2 o'clock.
2: Love songs.
3: Hooray.
2: Hooray.
3: On Taps Radio.

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: ikaw.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
2: Problemado ka, Bes.
3: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
3: This is Tabs Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
4: The Quarter Mix on Tabs Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Ang dami kong pimples.
2: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Muli.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan! Hey!

0: Oh, ana, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: Ah, eh, yun lang.

Yung feeling mo eh parang tanghali na. Yung feeling mo eh kaaga-aga pero pagod ka na. Yung feeling mo na hindi pa sumisikat ang haring araw ay parang palubog na. Gusto mo palubog na ulit ang araw. Magandang umaga, 6:22 ang ating oras. Mga classmate, kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Pagod ba? Ganyan lang talaga yan. At kasama niyo si DJ No Name. Tinitinang ko lang yung mga mga headline. Tinitinang ko lang kung merong ikasasakit ng damdamin natin sa headline o dili kaya ay ikakatuwa natin sa headline na medyo magpapaganda ng ating araw ngayong araw. Pero feeling ko lang ay parang wala naman. Parang wala. Magandang umaga, 6:23 ang ating oras. Good morning!

Magandang umaga, kayo ay nakikinig sa pinakapogi, pinakamacho, pinakatarantadong DJ. At pinakataranta. Kamusta po ngayon po ay Miyerkules? Kamusta ang ating mga bagay-bagay? Kamusta naman po ang inyong mga feeling nyo ba eh, ano? Feeling nyo ba eh, magiging productive kayo ngayong araw? Eh di, wow! Atin na nyo lang ha, dapat mga galawan natin ay pulido! At dapat ay kaaya-aya! O dili kaya ay dapat ang ating galawan ngayon ay... Iwas stress. Nagsalita ang todo-todo ang stress. Nagsalita ang sobra sa stress. Tignan natin kung saan tayo makakaiwas ng stress. Huwag nyo na akong gayahin. Don't follow me, I'm lost too. Isa pang pinagkaka-stressan ko ngayong araw ay naubos na ang aking gatas na iniinom tuwing umaga at gabi. Naubos, kaya ang iniinom ko ngayon ay tubig laang. Ano na, mami? Wala na akong ano, hindi na ako strong. Oh. Wala na akong lakas. Oh. Bilhin mo na yung gatas ka. Magandang umaga sa mga nakaantabay sa Tabs Radio, The Breakfast Show. Magandang umaga. Kayo ba mga classmate, yung mga thunders na ano, yung mga kwarentahin dyan, mga kwarentahin dyan o dili kay mga sinkwentahin, kayo ba ay may iniinom na ano, pampalakas sa katawan? Katulad ng tasga, ganyan. Katulad ng gatas, ganyan. Yung gatas pang matanda, ah. On, party, hindi yung nakikiagaw kayo ng gatas ng bata. Nakikiagaw sa gatas ng bata. Grabe kayo. Ano yan, breastfeed? Kayo ba mga thunders eh, ano, nagtitake pa rin ng mga gatas, mga ganyan, mga vitamins ba? Nagtitake din ba kayo? Tingnan nyo kung saan kayo mas magiging healthy. Malay mo naman. Malay mo naman, kailangan nyo ng vitamina, kailangan nyo magtake ng mga kung ano-anong medisina dyan na pampalakas lang ng katawan, ganyan. Hindi naman porke magte-take ka ng medicine eh, meron ka ng ano, meron ka ng sakit. Huwag naman yung saka ka lang mag-take ng medicine kapag meron ka na talaga malubhang sakit. Try nyo rin maghanap ng ano, ng mga vitamina, pampalakas ng katawan, ganyan. Pampatigas ng tuhod. Nasingit. Ay nako, di ba nga kapag kwarentahin ka na, ang kinatatakutan mo ay maraming mga bagay-bagay. Maraming sakit na nagkanda-kanda labas sa, anong tawag dyan? Na lumalabas na yung mga sakit kapag halimbawa kwarentahin ka na. Kwarentahin ka na, pero yung iba maski trentahin pa lang, lumalabas na ang sakit. Kamusta naman? Nasa ano lang daw yan? Sabi ng mga doktor, nasa pagkain lang yan. Bakit yung kilala ko, healthy living naman pero marami ring sakit? Hindi ba pwedeng kainin mo na lang tapos maski mamatay ka na lang na maaga? mamatay ka na lang na maaga pero nakain mo lahat. Nag-enjoy ka sa lahat ng gusto mo kainin. Mamaya mga classmate, ang dami kong kwento at dami kong lecture sa inyo ngayong araw. Abangan nyo ha, marami akong lecture talaga ngayon. Ewan ko nga ba kung paano niya ako sasabayan mamaya, pero ang dami kong lecture, promise. At para sa atin lahat yan. Tira muna, chacha muna tayo!

Ay, 6:35 ang ating oras, mga classmate. Isang kanta na lang, balita muna tayo. At pagkatapos ng balita ay aarangkada tayo sa ating kwentuhan.

0: 6:37 ng ating oras, mga classmate, ang tabayanan ng managbabagang balita.
1: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Taps Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Vice President Sara Duterte umasa na magkaroon ng presidential election sa 2028. Ha? Chismis yan ah. Bakit? May naaamoy ba si Vice President Sara Duterte na posibleng hindi magkaroon ng presidential election? My God. Pangulong Marcos at ang kanyang kapatid na si Aimee Marcos, 3 taon na daw na hindi nag-uusap. Tatlong taon, ha? Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa 3 taon na hindi sila nag-uusap? Hindi sila nag-uusap ng formal? Hindi man lang ba sila nagkasalubong sa mga okasyon ng kanilang pamilya? Energy Regulatory o ERC, pinahinto ang disconnection ng kuryente mula Mayo hanggang Hulyo. Wala daw muna nagpuputol ng kuryente. Very good naman yan. Congressman Leviste at Congressman Recto, anak ni Ralph Recto, nagsagutan sa plenaryo sa isyu ng politika at corruption. Oy! Mga bata, nagsagutan. Wag niyo lang daanin sa pagwapuhan, ah. Basta ano lang, patalinuhan lang. Nasa kongreso kayo. Nasa kongreso kayo, dapat patalinuhan lang yan. Dahil kung pagwapuhan eh, medyo dehado yung isa eh. Wala daw takutan at suhulan sa impeachment voting. Talaga ba? Well, totoo. Wala lang, pero parang kaming mga ordinaryong mamamayan eh medyo duda diyan. Mar Rojas, hinihikayat ng isang mambabatas na muling tumakbo sa pagkapangulo noo sa 2028. Ah? Diyos ko po mahabagin. Huwag niyo nang ituloy yan. Nananahimik na yung mama. Senator Rafi Tulfo, sinabing hindi daw tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Magbabago kaya ang isipan niyan? Ayoko nang mag-talk. At ngayon, sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang presidential election sa 2028. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara sa isang media interview sa The Hague, Netherlands, matapos na matanong kung handa na ba siyang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon kay Vice President Sara, dahil nagdeklara na siya sa kanyang intensyon na tumakbo sa naturang halalan, siya ay tinuturing na ngayon na presumptive candidate. Umaasa na lamang anya siya na magkakaroon nga talaga ng presidential election sa 2028. Oh. Sabi niya, "We can only pray that there will be a presidential election in 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful." Yung medyo may laman kasi sinasabi niya na bakit? Bakit hindi ka umasa? May something ba? Agad namang itong sinagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sinabing kitang-kita ang mga kinikilos ni Vice President Sara Duterte na sabik itong magiging presidente sa 2028. Ipinahayag ni Castro na habang busy si Duterte sa pag-iisip tungkol sa presidential election, ay abala naman si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagresolba sa mga problema na dulot sa krisis sa Middle East. Si Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang nasa The Hague upang bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay nako, wag naman sana na magkakaroon ng issue pa yan sa tipong posible ba yun na hindi magkakaroon ng presidential election. Sige, tingnan natin ito. Kinimpirma ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 sa kabila ng halos tabla niyang rating sa lumabas na survey ng Vice President Sara Duterte at ni Raffy Tulfo. Sa isang panayam, nagpasalamat si Tulfo sa patuloy na pagtitiwala sa ng publiko. Ngunit nilinaw niya na mas nais niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang senador. Una sa lahat, ang sabi ni Tulfo, buong pakumbaba ako na nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm gonna say it again. Wala po akong balak na tumakbo sa president o sa pagka-president sa 2028. Sa halip, kinumpirma ng senador na muli siyang tatakbo sa re-election sa Senado. Final answer, hindi talaga. Maski na magpahanggang langit. Pahayag yan ni Tulfo. Raffy Tulfo. Ayon pa sa senador, kontento siya sa kanyang kasalukuyang posisyon at naniniwala siyang mas marami pa siyang magagawa bilang mambabatas. Dagdag niya, mas mabigat din ang responsibilidad na pagiging pangulo na anya'y may kaakibat na sakit ng ulo. Dahilan upang hindi niya hangarin ang mas mataas na posisyon sa ngayon. Eh kayo mga classmates, sa tingin nyo ba magbabago yung desisyon ni Raffy Tulfo? Buong detalye ng survey. Kapag daw magtatapat si Duterte at saka si Raffy Tulfo, ay makakakuha ng 46% o nakuha ng 46% ayon sa survey kung ang eleksyon ay gagawin o ginawa noong nag-survey sila. Yan. Raffy Tulfo versus Sara Duterte. Kung sila lang dalawang tatakbo, sino ang pipiliin mo sa dalawa? 46% sila na pareho. Yan. Pero Doon naman sa tanong na kung si Duterte at saka si Lenny Robredo, sino ang nanalo sa survey? Si Duterte, si Sara Duterte na nakakuha ng 51% at si Lenny Robredo naman ay nasa 43%. Oh, malayo-layo. Oh. Pero kung si Bam Aquino daw ang katapat ni Sara Duterte, oh, ito ang survey, 55% kay Duterte. Si Bam Aquino ay 32%. Mas mababa na naman kaysa kay Lenny Robredo. Si Bam Aquino. Kung rapok-rapok na. Kung marami na silang tatakbo. Si Sara, si Lenny Robredo, si Rafi Tulfo, si Bam Aquino, andyan pa si Hontiveros, Risa, andyan pa si Remulia Jonvic. Ito ang nasa resulta. Ang pinakakulelat ayon sa survey ay si John Vic Remulia, ang ating DILG secretary. 1%. Sumunod dyan si Risa Hontiveros. 2%. Pero parang magpapa-endorso na yata si Risa Hontiveros. Hayagan niyang sinasabi na ready siya si Risa Hontiveros. Si Bam Aquino, nasa 5% lang. Si Rafi Tulfo ay nasa 19%. Si Lenny Robredo ay 27%. At malayong 43% si Sara Duterte. Kung gusto ni Sara Duterte, dapat ang manalo. Kung gusto ni Sara Duterte ang mananalo, dapat tatakbo si Lenny Robredo, si Rafi Tulfo at saka si Bam Aquino. Silang tatlo ang magpapagulo sa laban. Pero kung one-on-one, si Sara at saka si Bam, 55 and 32. Si Robredo at saka si Sara, 51 at saka 43. Mananalo pa rin si Sara. Pero kung si Rafi at saka si Duterte, ay tie. Yan ay ayon sa pinakahuling survey kung gaganapin ang eleksyon noong nakaraang buwan to nung survey na to. Yan. At itong survey na to ay kinomisyon ni sino ba ng komisyon? Ano pangalan niya? Isang senador. Siya ang nangomisyon dito sa survey na ito. Siya daw ang nagbigay ng mga pangalan kung ano mangyayari kung ito yung mga tatakbo. Yan. Si Zubiri, siya yung nangomisyon sa survey na ito ng Social Weather Station.

Oh, isinalin niyo sana si Mar Rojas kasi ito yung isa pang balita. Hinikayat na isang kongresista si dating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na muling tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 eleksyon. Sa ulat ni Darlene Kai, sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hinikayat niya si Rojas na kapwa niya kasapi ng LP o Liberal Party na muling pasukin ang politika. Ay! Kumandidatong pagkapangulo si Rojas noong 2016 at natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-amin ni Erice, nasaktan si Rojas sa naturang kabiguan. Ah! Ako. Nananahimik na si Rojas. Huwag na. Ito isiniwalat ni Amy Marcos. Ay hindi pala. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 3 taon na silang hindi nagkakausap ng kapatid niya na si Amy Marcos. Oy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sagot ito ng Pangulo ng mahingan ng reaksyon sa mga bagong pahayag ng kapatid. Nauna rito, inilarawan ng senadora ang kanyang relasyon sa Pangulo at kapatid nito na non-existent. Non-existent daw yung kanyang relasyon bilang kapatid. Parang hindi daw sila magkapatid. Sabi ni Castro na kinumpirma ng Pangulo na hindi dumadalo si Senator Amy sa mga pagtitipon o okasyon sa kanilang pamilya. Batay sa paglalarawan ni Yusek Castro sa reaksyon ng Pangulo, dismayado ito sa mga balitang naririnig sa kapatid. Nang natanong naman kung paanong umabot sa matagal na panahon ang hindi pag-uusap ng magkapatid, sabi ng Palace official, mainam na si Senator Amy ang tanungin dahil walang anumang damdamin ang presidente sa kanyang ate. Mm-hmm. Noong isang taon ay inamin ni Senator Amy na hindi sila nagkakausap ng Pangulo dahil marami umanong humaharang sa kanila. Ay nako. Posible bang hindi nagkakausap yung mga magkakapatid? Posible yan. Very possible. Nakainom ako ng tubig. Na-guilty ako dun. Sa iba pang balita, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspension ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi nakapagbabayad ng kanilang electric bill mula May hanggang July ngayong taon. Papayagan din ng ERC ang installment payment na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng polisiya ang mga konsumo na hindi lalampas ng 200 kilowatt hours kada buwan.

maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawalan ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Ay nako, hanggang ganyan na lang. Huwag kayong matuwa kasi hindi naman malilibre yan. Babayaran nyo din naman yan. Sa totoong buhay, kapag na-miss nyo ang payment na ngayong Mayo, and then hindi nyo nabayaran, pagdating ng June o July, eh mas mahirap na naman ang magbayad ng ganyan. Mas naipon ba? Yung doble, triple na ang babayaran mo, mas mahirap magbayad ng ganyan. Eh pag halimbawa, kunyari sa amin, kunyari yung isang bill namin, mahigit 50 mil ngayon, yung isang bill namin, dito sa Alicia lang yun ha, dito sa Alicia, 50 mil yung isang bill. Eh kung tatlong buwan mo hindi babayaran, tatlong buwan, maski pa hindi magdi-disconnect ang iselco. Eh kung tatlong buwan, oh, di mas mahirap magbayad ng 150,000. Diba? Mas mahirap yun. Samantala, nagkaroon ng matinding palitan ng pahayag sa plenaryo, ang plenaryo ng Kamara nitong Martes matapos magbanggaan ang dalawang neophyte lawmakers mula Batangas na sina Representative Leandro Leviste at Representative Ryan Recto. Oy, to the rescue si Ryan Recto sa mga patutsada ni Leviste sa kanyang tatay. Yan. Matapang nananawagan si Leviste na imbestigahan ang hinggil sa umano'y koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Gardiola na nasasangkot sa kontrobersyal ng flood control scandal. Agad namang sumagot si Representative Ryan Recto at mariing ipinagtanggol ang kanyang ama laban sa mga paratang. Kinestyon pa nito ang motibo at basihan ni Leviste sa naturang issue. Pinabulaanan pa niya ang mga akusasyon at iginiit na purely professional lamang ang naging ugnayan ng Executive Secretary at ni Gardiola. Ang bangayan ay nagdulot ng matinding tensyon sa loob ng plenaryo at nagbabadya ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng bagong henerasyon ng mga mambabatas mula sa Batangas. Ang daming isiniwalat ni Congressman Leviste kahapon sa Kongreso mismo. Pero nakita nyo ba yung kahapon? Yung plenaryo sa Kongreso? Ang daming wala, no? Ang dami-dami-daming wala. Ang daming wala na mga congressman. Huwag kaya! Samantala, tungkol sa pagboboto ng impeachment, ito ang susunod na balita. Mariing itinanggi ni Representative Rolando Valeriano ng Manila 2nd District ang alegasyon ni Davao City Representative Paolo Polong Duterte na ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay umano'y nasuhulan o tinakot! Giit ni Valeriano, kung totoo man ang paratang, dapat maglabas ng malinaw na ebidensya si Representative Duterte upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Valeriano, nakapagtataka na si Polong lamang ang maingay sa issue, samantalang ang iba pang mga mambabatas na kaalyado ng Administrasyong Duterte ay kabilang din sa mga nakinabang sa mga proyekto. Bilang kapatid ng pinapa-impeach na vice-presidente, hindi umano may alis ang pananaw ng kanyang o

pananaw ni Polong ay upang ipagtanggol ang interes ng kanyang kapatid. Sa kabila ng mga akusasyon, nanindigan si Valeriano na ang boto ng mga kongresista ay nakabatay sa ebidensya at sa kanilang tungkulin na panagutin ang sinumang opisyal na lumabag sa batas. Binigyan din pa nito na ang mga proyekto ay hindi reward kundi obligasyong ipatupad. Anya nakadepende sa pangangailangan ng distrito na kinatawan ng isang mambabang.

0: Whatever. Kayo ba mga classmate, meron din ba kayong mga sariling opinion, haka-haka? Anyway, yan na muna ang ating managbabagang balita. Susunod ka agad ang aking palecture. Palecture ngayong araw. Wala si Mr. M. Wala si Mr. M. Kaya tayo ngayon ang magle-lecture sa mga listeners natin. Okidoki? Ah, sige. Mamaya, magbabalik ako makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Calling all gold medalists of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAPS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year. While silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAPS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAPS Alicia. This is Desi Kalaykay, your student broadcaster.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako! May magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Malapit na matapos ang mga classroom para sa grade 11 sa susunod na school year. Ito ay sa bagong campus, ang Sterling Campus. Ongoing na po ang painting at paglalagay ng mga tiles. Ganun na rin sa pagpapaayos ng aming magandang CR. So, i-enjoy nyo yan, mga grade 11, incoming grade 11 students.
3: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: At congratulations naman sa aming mga Regsai passers and top-notchers. No other school does it better.
4: Congratulations to 26 top SCIANs who passed the second screening of the Regional Science High Exams for school year 2026 to 2027. They are Taba si Stefan Carlis, Acosta Antea Margo, De Guzman Elijah Kiran, Valiente Johanna, Bahala Elijah Zakari, Lagitan Kobe Kyrie, Punong Bayan Mariesha, Respicio John Jr., Salvador Alexa Gabriel, Zabalia Christine Mary Adeline, Abogado Maxine Ariana, Alejandro Rael Ivan, Sumajit Maria Shello, Agustin Francis Alden, Puruk Sabrina Adriel, Kalma Macy Sheyen, Carlos Charlotte Emily, Aliyanga Noshana Rin, Del Rosario Alexa, Donato Raver Avrinil, Dio Alfonso Luis, Diego David Antonio, Solomon Zedrigo, Bakiran Zoe, Makutai Dale Gabriel, and Zabalia Kristen Mary Alariz. And wait! We also have four top notchers. They are Top 3, Estefan Carlos Tabas. Top 4, Antea Margo Acosta. Top 7, Elijah Kiran de Guzman. Top 10, Johanna M. Valiente. That's really exemplary. Congratulations to all of you and to your proud parents. Congratulations as well to our faculty and staff and TAPS administrators. Truly, TAPS. Pops is always on top. I am Yena, your student broadcaster.
5: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
0: 7:07 ang ating oras, mga classmate. At ang aking segment ngayon, dito na muna tayo sa Nasa ng Liwanag segment. Kasi nga wala si Mr. M. Nasaan ba liwanag? Mga ano lang ngayon, mga facts ang ating ibabato ngayon. Mga bagay-bagay. Alam niyo po ba na kahapon ay nakareceive ako ng isang message na nagpapasalamat at na-appreciate daw niya yung isang pulisiya. Sabi ng aming admin kasi kahapon, tumawag sila sa amin habang nasa labas kami. Sabi ng aming secretary, sabi niya, nandito si ma'am, ganito, ganyan. Yung kanyang anak po kasi ay sumakabilang buhay nung mga nakaraang buwan. At siyempre, bilang magulang, sobrang sakit nun. And then parang napasyal si ma'am sa aming opisina. And then sabi niya, binigay ni secretary namin yung kanyang refund kasi hindi nga nagamit yung kanyang tuition fee mula nung nakaraang buwan. Tapos nakatanggap ako ng text message, sabi ni mami, I'm so amazed sa patakaran nyo sa TAPS. Hindi ko inasahan na may maibabalik sa tuition ng anak ko. Di kami makapaniwala na mayroong ganong patakaran. Yun. Kapan, kung ba't ako Sabi niya, thank you so much, sir and ma'am. May God continue to guide and bless you. Maraming salamat po. Tapos sabay sabi niya, we received 14,800. Maraming salamat po. At ang sinagot ko naman, sabi ko, yes ma'am, we refund tuition fees that were not being used. Whatever happens to the child, maski nag-transfer man yan o may nangyari sa bata, this is fair for everyone. Thanks for appreciating. Tapos sumagot pa siya, sabi niya, the best po talaga kayo. Thank you so much. Nasana liwanag doon? Ang nasana liwanag ko doon, kasi nga po sa ibang mga paaralan, mga classmate, kung iniwanan mo yung paaralan mo, ay hindi ka ire-refund doon sa mga dati mo nang binayaran. Pero ang TAPS po, mula pa nung 2011, pag hindi mo na nagamit yung fees mo, 2011 pa yan ha, mula nung ipinatayo ang TAPS, dati na po naming patakaran yan na nagre-refund kami ng mga fees na hindi nagamit. Meron akong kilalang paaralan sa totoong buhay na kung binayaran mo ang tuition fee, ay hindi mo na makukuha yon kapag halimbawang nagbayad ka na ng tuition fee. Non-refundable. Sa TAPS, hindi po ganun. Ang patakaran na yan ay para fair naman po sa lahat. Ano man yung rason na umalis, ano man yung rason na wala na sa school, wala hong issue doon. Basta importante, magiging fair tayo sa lahat ng mga parents. Okey-dokey. Yung mga ganong maliliit na bagay pero na-appreciate ng mga magulang na nagpapaaral sa TAPS. Ang dami-daming mga polisiya ng TAPS na na-appreciate ng aming mga magulang. Katulad halimbawa, yung hindi namin pangungulekta ng kahit anong halaga tuwing meron kaming mga program. Diba, napakabongga kapag kami magpo-program mula sa graduation. Yan, yung graduation, hindi yan basta nung nag-bayad na kayo ng enrollment fees, andun na lahat yun. wala kaming sinisingil kapag graduation. Hindi kami naniningil ng project o contribution para sa mga top 10. Walang ganon. Yung ibang mga paaral lang kasi merong sinisingil na ganyan eh. Kapag top 10 ka, merong kang contribution. Marami kami naririnig na ganyan. Walang ganon sa amin. Tapos kapag halimbawa merong kaming year-end program, mga ganyan, may foundation celebration, may foundation program, ganyan, hindi kami naniningil. Ang meron na lang kaming sinisingil, halimbawa, anak mo, sasali ng sayaw, o yung costume na lang niya, yun lang ang ipoprovide mo. O kung halimbawa, ang anak mo ay sasali sa fun run, ganyan, hindi naman sa pilitan yun. Kung gusto niya nga makisali sa fun run o sa bubble party sa May 15, yun yung mga ekstrang binabayaran. Bili ka lang ng t-shirt mo, sali ka sa event. Ganun lang yun. Pero sa admin, wala na ho kaming sinisingil na mga monthly maliban sa inyong tuition fee na siyang inaprubahan nyo noong kayo ay nag-enroll. Hindi ho uso sa amin yung mga sobre-sobre na ganyan. Hindi uso sa amin yung sobre-sobre every buwan-buwan na meron kang contribution, any donation, and ganyan-ganyan, wala yun. Kapag foundation celebration naman namin, meron kami yung tinatawag na sponsorship at yan ay hindi mandatory. Yun lang mga gustong maging isa sa mga sponsor. At ang kapalit naman yan ay ang announcement sa Taps Radio. Ganun lang yun. Pero maski namigay kayo ng sponsorship during Foundation Day, walang kinalaman sa grado yan. Hindi rin alam ng mga teachers kung sino yung mga nag-contribute, mga ganyan. Wala yan, labas yan sa grado. Aki-daki. Tapos kapag halimbawa, ang dami-dami mga rason kung bakit gusto nila sa TAPS. Maliban sa mga facility na talaga namang well-maintained, mga technology na nasa TAPS, talaga namang napaka-moderno, ihambing sa iba. Napakalayo na kung ihambing mo ang TAPS sa ibang mga paaralan, napakalayo na ang agwat. Pero still, hindi pa ho kami nagtataas ng tuition fee mula pa noong 2011. Nagbibigay pa nga kami ng discount imbes na mag-increase ng tuition fee. Yung mga ganun mga bagay-bagay. Kapag may graduation, maski customized yung aming mga medal, tinitira namin yan, binubuhos namin lahat ng mga deserve ng bata, binibigay namin lahat yan. Maski nasa 100 pesos na ang halaga ng isang medal, kung deserve ng anak mo ang 10 medal, di ibigay ang 10 medal kung anong nagawa ng anak nyo. Kung deserve lang din niya naman ng 2 medal, di 2 medal lang. Kung nakalimang medal ka, di swak na swak ka na sa 500 pesos. Pero ano yan, hindi kami naniningil ng para sa graduation. Ang nagbabayad lang ng graduation fee ay yung mga mag-graduate talaga kasi nga meron silang pictorial. Third party naman yon. Yung pictorial, yung frame, yung printing ng inyong diploma at saka printing ng inyong picture na naka-frame, mga ganyan, yun yung binabayaran ng mga graduates. Pero kapag ibang mga estudyante, hindi graduating, walang binabayaran, maski piso. Yung iba kasi maski pambayad ng sound system, 'di ba? May contribution. Tapos kapag halimbawa, merong mga bagay-bagay na gusto nyong katulad ng halimbawa yung Give a Gift program ng TAPS. Kunyari, mamimigay kami ng mga donasyon, mga gift packs sa mga kapuspalad nating mga kababayan, mga estudyante sa public school. O yun naman ay hindi mandatory kung sino lang yung may iabot, may gustong iabot para idagdag at yan ay hindi mapupunta sa TAPS admin, kundi mapupunta sa lahat ng mga tinutulungan nating mga estudyante. Grabe, halos aabot ng 2 milyong piso ang halaga ng aming pinamimigay na Give a Gift program o Give a Gift sa mga kapuspalad ng mga estudyante. Yun. Pero yung sabihin nyong may ibang contribution ay wala ho. Iba ibig sabihin ng contribution sa voluntary donation. Okay? Ano pa ba yung mga rason kung bakit gusto nila ang TAPS? Pagkamahal-mahal ng tuition fee. Pero ang daming estudyante. Dumadami pa rin ng dumadami ang estudyante. Sige, hayaan na natin yung mga technology, yung mga high-tech, mga touchscreen, mga CCTV na naka-online, yung texting system natin na hanggang sa huling araw ng klase ay meron, existing, hindi siya nagloloko, hindi siya problemado. Yung mga air-conditioned classroom na talaga namang pagpasok pa lang nila, naka-aircon na hanggang sa umalis sila. Yung ibang aircon na school alas 9 lang daw bubuksan yung aircon, mainit.
6: Ganyan
0: yung school ng anak ko sa Tugiga raw. Saka lang sila mag-o-open kapag medyo tanghali. mga ganun din na namin tinitipid. Kapag sinabi naming aircon talaga yan. Na talaga namang todo bigay. Lalo na sa Sterling Campus. Naku, i-enjoy nyo yung klase ng classroom dyan. Isa pa sa mga kailangan nyong malaman ay yung mga admin namin sa TAPS. Ang mga admin po namin ay talaga nakatutok sa mga ginagawa namin, sa mga trabaho na kailangan gawin. Alam nyo sa TAPS, kapag halimbawa may kailangan kayo, kailangan nyo ng diploma, kailangan nyo ng transcript of records, or Form 137 ang tawag, Form 138 report card, ay nako, wala kayong problema dyan. At laging handa dyan, maski hindi nyo kailangang hilingin. Graduation pa lang, ibibigay na namin ang mga diploma na original. Diba mga ganyan mga bagay? Kapag kailangan mo makausap ang principal, laging nandyan. 99% of the school years, school days, nandyan ang aming principal most of the time. Di katulad sa ibang paaralan, pupunta ka, hindi ka pa makapag, hindi mo pa masilayan ang principal. Kakaiba ang diskarte namin sa management ng TAPS. Yan. Sinonim lang, hindi nyo masyado nakikita kasi nandun ako sa taas. Itinago nila ako. Masungit daw ako kaya doon ako sa taas. Nasa second floor. ganun talaga. Tapos yung mga serbisyo namin, sinisiguro naming maayos. Mula sa pagpalabas ng bata, pagpapapasok ng mga estudyante. Ang aming CR po ay todo-todong well-maintained naman kahit papaano. Punta kayo sa ibang mga public places, punta kayo sa mga ibang paaralan. Kita iklang no kaya't tiubit mo ti agtugaw itabawl. Kitaik lang nohaan nga mabain day taubot mo nga agtugaw kadagita toilet bowl dagiti daddu mga eskwelaan. Dito sa TAPS, try nyo lang. Mga simpleng bagay pero grabe ang impact sa amin. May pinuntahan akong isang paaralan. Naka! Diyos ko po mahabagin. Uray at dak pailaang ijay ridaw na halos masusuka na ako. Ewan ko anong klaseng ilong. Meron yung mga naninirahan dyan. Bakit hindi nyo makita na ang CR nyo pagka dugyot-dugyot? Grabe. Ako bilang hindi sa maarte pero sabi nga nila cleanliness is next to godliness. Hindi sa pagiging maarte pero ayaw na ayaw ko talaga ng CR na madumi. Ang gusto ko sa CR yung dry at malinis at hindi kailangang mandidiri ka, walang marka. Walang marka ng dumi sa bowl. Ayoko nang merong kalawang na nakikita dyan. Ayoko nang may kalawang maski sa gilid-gilid ng tiles ng corner ng CR. Diyos ko po mahabagin. Yung ibang mga public places, just go! Merong nagsabi din sa akin na baka daw gustong gamitin natin yung venue para sa graduation, ganyan-ganyan. Ang inisip ko kaagad din, naku, ayoko dun ng dumi-dumi ng CR. Alam niyo po, sabi ng aking misis, kapag daw pupunta ka sa isang restaurant, kapag pupunta ka sa isang restaurant, tapos paano mo malalaman kung malinis ang kanilang luto? Malinis silang magluto? Malinis ang kanilang malinis ang pamamaraan ng pagluto? Punta ka daw sa CR. Kung malinis ang CR, malinis daw yung pagkain. Pero kung madumi ang CR, alam mo na madumi din yung pagkain. Bakit? Anong connect? Kasi yun ang standard ng may-ari. Hindi nakikita ng may-ari yung dumi sa CR. Ibig sabihin, hindi rin niya nakikita yung dumi sa pagluluto. Ibig sabihin, kung madumi ang CR, madumi din ng kusina. Yun lang yun. At naniniwala ako doon. Kung ang CR mo madumi, dugyot ka talaga. Wala na akong masabi dyan. Every time na lumalabas ako, kunyari nagta-travel ako, no? Kunyari punta Manila, ganyan. Kung pwede, magsi-CR na ako kasi yung mga dadaanan kong CR, alam ko ng mga dugyutin yan. Hindi sa pagiging maarte, pero ganun dapat. Dapat malinis ang CR. Ay nako. Tapos pag halimbawang wala talagang magawa at doon ka mag-CR sa ibang lugar. Nako, dala-dala namin ng wipes, tissue, pupunasan mo muna yung bowl bago ka uupo. Maging utility ka ng unang mga minuto bago ka uupo. Bakit naman kasi yan, dugyot-dugyot ng mga CR nyo? My God! Basta yun ang kasabihan namin ni Mrs. Kung madumi ang CR ng isang restaurant, madumi din ang pagkain. Kaya sobrang na-appreciate namin yung mga simpleng CR pero malinis. Tandaan nyo yan. Ay nako. Ano daw? Tanungin yung CR ko kung malinis? Ay nako, grabe. Pasalan nyo kung gusto nyo. Kung ang CR mo madumi, pati rin siyempre bahay mo madumi din, ganyan. Kasi yung standard mo mismo ang apektado. Pero hindi ko talaga alam kung bakit marami talagang dugyutin din talaga. Ay nako. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig. Alam niyo po ba na parami ng parami pa rin ang estudyante ng TAPS? Kahit sa susunod na school year ay alam namin, nakita na namin ang trend at mag-i-increase pa rin ang aming number of enrollees sa susunod na school year kahit saang campus yan. Tanungin niyo ang rason. Siguro ang rason na masasabi ko sa inyo ay nasa pamamahala yan. Umaayos ang pamamahala ng isang Umaayos ang pamamahala sa isang paaralan, tuloy-tuloy yan maski sa ibang aspeto, sa kalidad, sa kalinisan, sa lahat na susunod yan kapag ang pamamahala mismo ay maayos. Okey-dokey. Yung top Sterling, maraming naghihintay pero ang kaya lang namin tapusin ngayon ay yung classroom para sa incoming grade 11. Lahat ng incoming grade 11 ay gagamit ng top Sterling campus. Pero pagkatapos ng taon na ito, after ng grade 11 ng school year na ito, gagamitin na yung campus na yan para sa mga top science students. Yung enrollees ng top science. Yun yung naiiba ang curriculum. Level up tayo. Yun yung mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga science learners. Okey-dokey. Yung mga pumupunta ng Philippine Science High School, bakit maraming pumupunta sa Philippine Science High School? Maliban sa scholarship, yung kasing curriculum nila ay mas naka-align sa sciences. Yun yung gustong gawin din ng Top Achievers Private School Incorporated. Magkakaroon na tayo ng TAPS Science Campus. Pasensya na, hindi natuloy yung college. Baka sa susunod na mga taon na po. Okidoki! Yan ang aking nasana liwanag segment doon sa parent na nag-message sa amin at na-appreciate niya yung aming polisiya na ibabalik ang mga bagay-bagay na fair para ibalik. Maraming salamat din po sa inyo. Sa lahat po ng mga magulang na nakaka-appreciate sa ginagawa ng Top Achievers Private School Incorporated, naku, napakaraming mga bagay-bagay na magugustuhan nyo kapag kayo ay nasa TAPS na. Hindi lang namin ma-isa-isa lahat yan, pero definitely magugustuhan nyo ang mga polisiya ng aming paaralan. Okay. Teka lang muna, basahin ko lang yung mga nag-message sa ating Facebook page. Magandang umaga kay Pinto Mila, maraming salamat. Kay Edita Miranda, magandang umaga po. Magandang umaga rin kay Ramos Jesus Juvenal, good morning. Good morning din kay Julian Lopez, good morning. Kay Insan Heidi Soriano Kilang, magandang umaga. Kay Ma'am Jacqueline Cappuccino ng Santiago City. Magandang umaga kay Insan Heidi Soriano Kilang, sabi niya, true po yan, no name. Di nagtataas ng tuition fee. Scholar pa nga eh, di ba? Thanks po sa pag-scholar ng dalawa kong anak, sabi ni Insan Heidi Soriano Kilang. Oy, yung mga scholar ko nung araw, namamayagpag sa Tugigaraw. Number one si Honey Rose. Wala sa akin ang... Congratulations! Eh, kilang naman kasi talaga yan. Pinagsamang kilang in Soriano pala. Good morning kay Teacher Ram Paharilio. Good morning Teacher Ram. Kailan ka mag-invite ng relaxation? Matindi na yung stress ko sa mga nakaraang mga buwan at saka araw, Teacher Ram. Baka naman pwedeng invite mo ako para ma-relax nga rin ako. Mapanak man maki-CR dita DJ. Ano daw? Kay kayat ko nadalus mabalin ka pay mangan iti ken maturog iti unig ta si Aryo. Sabi ni Milador. Ay ki mapankalata. Nagmayat ti feeling no nadalus ti CR DJ, di ba? Sabi ni Milador. Naman. Okay. Yan na muna ang ating kwentuhan ngayong araw. Sa mga susunod na mga pagkakataon ay mas marami pa akong iraratsyada sa inyo. Okay? Good morning kay Ma'am Pasing. Magandang umaga. Salamat po sa pagkikinig. At good morning na rin po sa inyong mga anak. Yan. Good morning. At siyempre sa lahat po naman nakikinig ng TAPS Radio. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pakikinig ng 107.1 and 107.9 TAPS Radio, Real Radio. Ako'y magpapaalam na po. Ayan, pupunta na naman ako sa construction site. Foreman. Foreman na naman ang tao. Bye-bye.